Chengen na malengke chamar chumri shuu yin. Kashan lukdeng ka nye dhiri resipa zang yin ki pyo ka lukdeng rin ka chung si shuu yin. Nga zu lering ka nyingung ki chadu jikdang kamangani chadu nyubabar tu tuyung kamangap chung ngay ngay rin. Kashan ki FM Megars gyata chumri sumtang cha nga. Dolin ki FM Megars gyata cha nyi news on air talam che ne sen shimbri he.